Yoburuti wa kare na kare abona ngwancha tuire chinga ki cheito tunyare ko batugo sabato tarangya monene nya saim bi amona singincho otwanche temono bi amona singincho kwato eto mwana obwe ka Yesu Kristo elindanya ko bagato toria kono ngo chikori tore ringana ri ago twasabire mu ko mochenu ototangane na kusaba gwito wetara asiri tari chenu ri Yesu Kristo amina gotora chiko soma kuro kitabu ya Zaburi emerongo kianda nemo ikibungo gya kane mbaka gatano nalimo ikigawate abaiga ere nagutube na marionya aye asichimba bachiaye ime nonyoro butamero ubugeno bwae ninguba na ingaya asore tokobwa okogoswa ekero kyabo tuko gose omogwe okorutwa mobaso nonya na maroira mabe agweta somo sunte gose amabe andonsi agweta mobaso bana banya sae ebintu mbira so bogimobo bikogera obogima boitu boichoro obwobo bonne mono inga tumaiti nga kimambi aira abe tumaiti amabara akonyore yani tumaiti kiye kobwati korende ase dietari chanu ya Yesu Kristo rero imambi arero nyosae ngukwanare omorembe inga na nyare ko baga gututuba asichimba bachiae ime tunyare to ko batoko nyora ubutamero bana banyasai musa kera akori kigetabweke niga kirigete asingin chabana ba Israeli ubwoba mbwarengo na inde mba inyori chizaburi echi mono chire cha Daudi na cha Musa bune toko somane ya Musa ni chizaburi chikore tanyasae twa morra sebi cha yobu ikiranu nyasae oyugo tutuba intu abana bae otorenda otokorera maya inga nonyan kero to gweta somo basogo sasobo tuko asa mabe asamaroira seme chando obwoba tibonyara ko batobwo konyora nguru chinde chionsi bona bana banyasaye nyasaye nabwate kirenge kenene mono kukurenda nga nanyare ko bagagutubaye nkota nyasaye ukwete obwaregete oyo nyasaye umaite oyebege tasobo imabwao personally as a personal God na maite amaligao na maite chisegi chiao chiakiralituko na maite obwabo bwate na maite biryo gwetere bindo gusunyango tebya abantu nonyo gusaba kwa saba sinchira yobwabo bungi mana korendo borendi bwae ni goboro bwikiranu na indo bwikiranete imeyo mwana Yesu Kristo onya sawo torenda na inya sae obwate chingulu nga yani asamalionyali igakwa oro akworokia obworo bolibwae asogo tubakoliko okworo kichinguru chae onya sae oro morora sore na indo munyanguru ore tayari gukwegerera igo bwoba tibonyora ibagalinda asobo gimabwao buno mwano nye bana banya sae okoba ene kene na boko nyora ko ban kwobo ile lakini nkwenyori mambia rero obwoba tibobwa tinguru chinde chonsi na kiege tabu kiganya rako bago tenga to basa kobwa okogoswe kero kiabo tuko inga to nyara koba okunyari bagali okumwabire cha asingi ncho kero kobwa ire asobwa bori koba okunyara koba bo kuirali bagali nene mono asobwa gimabwa bana banya sae oburendi bwe kene ni gobo kuru asinya sae na asobu ya bori obonge mono bori meyo mano Yesu Kristo ene ira ya kare na kare ene ira etali go chenji ene ira ya nyasae ya lengo ero na indi erabo kare na kare kutoka nyete ukwire na kwa ili akabere uonya sae ole nae inga kerare nae ubuwa bibugu siri chinguru omorembe unyara kubwa konyora li bagali nene mono asobo imabuwa nugu sabakwa ni mambi ya rero mwano nyasae unyara kubwa uko semeli nyasae asebi ntopionzi pia okora unyara kubwa uko semeli achira chae asingi ntune chie kene ne indi ne chire amina inga chira chae ne chinkira numono asobo imabuwa wao nga lili yule cha au kumonyara kusawo kusiyariro buwaba nga to kunyara mambi yago nebe mbe mambi yago to kunyara mwana olita kusoma kule school mwako olita kubwena mungino olita kubwena musa olita kunyara ibaga
onyare ko ba kwanya sai ti bagali nene asing inche zaburi ya to nyeri ngatali no nya no mubasa maru irarache ara nyore ri baga sobo gi mabwao tali no nya na sobo tuko obwa baborache oyo nya sai ogo tuntu ba yani bunengo ke go tuntu be bichuchu biaye na ko bise kurwa sama be alions bibirecha ara kubangire ngaba malaika ba mbanyare ko ba bakoba nae kuni gitabu kibado gya zaburi emeronge 3 na 4 ekibungu kya 5 na kabere mbaka katana na gatatu tinga na sisenirie na inde aba malaika ba monene mbakoro bo menyo asuri omochorire a rero se mambiare ro mwana nyasaye nyara ko ba go chora nyasaye inga kura monere nure buya kura monere obora ndi igobora ashwad ingobore ndi bwa nyasaye ni igobora ubuikira numono yani nga etali gento go batisha nyasaye ni garo mwegenwa gase mambiare ro tikanku inyolinga ogo semeria ime anyasai ni gogo kurusi obuoba kwa reta assurance kwa reta omorembe ingari bagari liyari nge kuirari obuoba omorembe unyara kopo kuirari bagiri wana bana banyo sai tiango tebi nga tero na vira nyalika nga vire cha kurumega igo kuhiri obuoba kurendo obuoba obu kutogo chikonge alituke mambiare ro obuoba obu oborusi asiritera Yesu Kristo ukane otebe nga nchina atinende burunga asichira chanyasai na nyari kubaka kondina na aseme ili asobo lendi na asogo tuntuwa kukuru asinja sayo mwenyene nchina atimukire asobu ya buwae na asichira chia kerura chole gabana wa nyasaye ngote ibu no mosomba no mwano nyasaye mambiare ro kwetara asichinguru chinya sayo ngire inga ee no nyare kubaka konyoro mwarembe wetaneti ibirenga ribiao pana wa nyasaye tusabe mwane mambiare ro kungo chukukura nga nyasaye atokonye haru usikiro buwa bole meyaito ato icholi no mwarembo kuru asore asingin cho mwarembo e igubwe tons o mwarembo e igubwe tamatema nonyana makongu alito hako nyora nga nonyana umubaso nonyana ubotuko kirenga kende kirecha kende ubuwa babonde vwonsi tibuwa nyora libaga asiri tera Yesu Kristo kia nyasanya kwa auto sini ato batisi no mwikawa mwachenu tose meri endo totimoke asichira chiachira chindonge chiakare nakare tunyara kwa batu kusawa umonya mabira mange mbiya mwana asingin chukwato inyoiri na bera nyale kana sema mbiare ero umwano woyo mwogo siba bere mbali bante gerete konyoro vwa vwa iriri bagali nene asobo gima wawo mbama itingo borure boringa kibara abuene kurende tuwa manyire ayen kubuene yore na onyina ali asunyete tama itinga kiara nyore gasi hata bada kuitimu omo nene tuwa sabire unyare kuigurebi sieri onyambali batabu ati omorembo vwa vwa iriri bagali nene asobo gima wawo uvaira niri omorembe ukuru asore ili ndi no nyankero bago tara panyare kubu bago tuwaro bororinga nyasaye na aligoro nyasaye na aro mwegenwa ugotorenda asobo mubaso na asobo tuko. Pono nyasaye ngonge atoleri tuko. Pwaborire ase obo ikira nuwa bane na aso kwa semeri wako nenga unyare kwa bako kukenda busie ito. Oto bisemega yomo salaba oto tuntube nse chimbabachi ago ilinde tunyare obo tamiro. Turwanere ase bintubiri bionsi pitura kwa li tukuli are ro kwa bako kwa okoro kane. Torende tubwere na kero bionsi vya tebiru na kokoro wa mwanene oto inyore ase ira yobo kima waka nakare na kuo sabago ito wetera asiri itadie chenu ya mwano Yesu Kristo. Amen. Bana banya sai, sai wa mabira basini mutwali kuligia buna nachi kakubatebya nchino muranja Samuel Oru, uru eskuru ya Baraton University, ondora atakofana na inche, esim namba ya ne simigere 07 9814347 fongirole 07 9814347

baitse mo tsigeri nga tsiring kero mo yali bomo rabulege sa ngege sa ngombe bone kero wasangira mo na incha se ikenge ma na nene kora chinse chiri sano ne meka chinga kibuna e chiga kukanalia maya sa hetika kolenda wish you the very best asay kendie abusa sima bwange tenya sanira ko baka kubatangana abusa sima litukule juma pili bayo na baka nilia yara maya kabisa sasa metwensi asomweka na sekena basiriti abamu abako banesere tukoliya ratenya sanira ko baka kubagata sanira ko baka kutena mo na ino asinga kiki kachubu kendu obonene bayo gakira moroche omusunto yoro mulima ekeli my mean tenya sai nyare ko baka ko tena mo na ino na bayo gaba orukire sinjira ya bene kigima monekara gwanchi nincha nganchire of course na nentora na si kigo chibuna botambe kora kiri kunyara tumeka kiri obwate chakira gigabwa sole onyara ko bakokora buno kunyara ya no sipi mo tgarli buna botambe tugunya tgarli nya sai kera singa kicha kiri kibonerete onsi na nyara ko bagako nyekira kira umanje mo tgarli sai kara wanche na nchanga nchira ne tumira na ikego cha somuri bulegesa negesa kalende asebona kanalia maya letera ne professor Edward Sabasi.

Sangi sangi mbumba na mabuku na ngai osala kimobulu lokola mwana nyoso kosala kana ndako a tata na mama kasi na boyaka yo te epai oke lakisa ye fidelité chéri kosala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bomeli nazali kobanga noki aboya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi

Humanity is a very good thing. Utu ni tabia njema. Juwata Jazz Band. Jameni. Basi tu na utu. Wake utu ni tabia njema hiyo. Chinsa ni satu chema ambia mangana maiege sasa nchira iwe kiranu.

0: Wacha nifunguke roho niongee. Jelisi tunaweza tukijaribu tumalize namba 6. Lakini mambo ikituralia vipaya hata tunaweza kumaliza namba 16. Abu naona ikere tanga na kote anda wewe simeanga hiyo batari teke bako goro. Alegesa. Alegesa. Okay. Gebuate simeibu wangu wangu geli ndenko igwere liete gesa. Okay.
1: Hello.
0: Egesa.
1: Wakire
0: bia.
1: Ungeza mchiate nina.
0: Hey.
1: Yungwa robot metanya ange sinda ya genyo bisa.
0: Bia mono. Egesa. Iya mara geolia.
2: Eh, baba dia tadi di pomo motu di kono nako. Ngaji wa me ba ngali di baba. Kore ende na aja ya bo no ende no ndo kabu no ndo ke na itali de no to na mo ndo ka to kore de pin.
0: Biya mana mo tete. Ege sa.
1: Ri dia nyabo ke mo ko ba di pomo no mi to koru ka dia magen ke ko ka mari ba si ti bo akira bu ya.
0: Ba mura ba mura ba mura.
3: Iti ama kawa ti ama ngine buha chiram piale.
0: Biande ga kya ngana ngani?
3: Naande tu ngate tu ngaka.
0: Eh.
3: Ana na ango na ko biale ri na gati songere songere.
0: Sawa sawa bago songere ti kastoma. Ege sa.
1: Ridia nyaboke mokokoti mama wa soko
0: wakire omo sene daleron chelsi bante bante
1: mata bu ote no manye tein tu na ki
0: eh
1: ndo ndo bua ti manga na mange ndo bua ti panganga na banta bororo to
0: bas bas
1: na nya sa yo matera kwa banta bororo kirikira ba ti save
0: kirikia bo
1: bora intu ti kabanya kwa keri ogi na de na kwa teba
0: ehe
1: na be ko be mira konyo ri tori number 6
0: bas
1: Iyo kupinga.
0: Nani anapinga?
1: Iwe talende eroe ere matonto makuwaliga.
0: Mhm.
1: Ya tubuwa kia.
0: Obe nande sene tabona libate vile kucha kutubo nubuya.
1: Bakuwa nilavu meteorological department ba atuwa ere asire.
0: Eee.
1: Katika tuwa metie metuda wate vangu yopi manyasai.
0: We, wono tika tolenda nembia mana sene te weekendi engi ya.
1: Otara akora mokokoti.
0: Endi mwana kogenda bono.
1: Maambia.
0: Eee.
1: Bali apa sani bali bana na aku ane sena baru buat cemam saya kata tu baik kira tahu ni.
0: Ehhe.
1: Tadi dia kau cuci cuci tu orang orang kira ni bagi anda sena orang romong ini resu sembuyar.
0: Iko tu terengah masa biki koruki si.
1: Ehhe. Baru tu aga ambet sena baru buat.
0: Ehhe. Nono tadi tu kau baca ini.
1: Nono tadi tu baca ini tu kau mera nasa aria ramuga aria sena kau nak risu nisa aria.
0: Ehhe. Sata tu.
1: Sata tu tadi dia kau cuci biri kau naik ini dengan kau tak kira yang minta naro ni kita aria koruku anda ni ente se.
0: Obe.
1: Inabuate naruare take
0: pole
1: nare wote lakini rende ngabanya kitani mino komurigere libare ngoma takero ko bwana kwa bwango bujama
0: okay mbia mano ga masabiki mwegure kwana no moseneta ya borineti mumanyenga bali mogotira ku rubosongo gochike birigo mweri choni mambi sa tatu goro umera na bosonga buram irinde moge nda sobomo egesa okay ya taro kiregesa
4: Lydia
0: yes
4: Biole ba.
0: Biamono.
4: Ai tirai go mojo na oskuru.
0: Eh, ai kwa bodira matuko okyo meri bono.
4: Lakini esa yo ma te yo mbodo iga.
0: Eh.
4: Digo la yo ma te si mi chigoro che aba gambia ba antu ko je ko bata bata si mi si bare.
0: Ata wa sim biole.
4: Biande.
0: Biamono.
4: Lakini ande.
0: Eh.
4: Wala kweli joli ande bi na yango batango kuani.
0: Biamono.
4: No to nera.
0: Okay.
4: Era.
0: Ege sa.
5: Hello.
0: Yes.
5: Makoba tichirande amanya amaiga korwa sende tono mumbaka kiaba nyoru.
0: Mhm.
5: Nari we ngora gucha ase sabi. Maya kali choni.
0: Mhm.
5: Ya mate yae esa bagate enga ke yo boke.
0: Okay.
5: No mate nge kre e weta. Nairobi 18 degrees centigrade.
0: 18.
5: Care for the old.
0: Sawa, for the old.

0: wanye mwadene
1: Oh yes.
0: Hey.
1: Omwanu mumura.
0: Mhm.
1: Ore ntakana.
0: Mhm.
1: Oita bwati omwabo kero yokobo yomwabo no musubati. Oromo maima musubati teyo igare bwikaro mumura.
0: Mhm.
1: Tabwati mumuro omwabo.
0: Mhm.
1: Na musubati mwabo teyo.
0: Yes.
1: Enyaruka.
0: Yes.
1: Erebu ore mwabo bweka.
0: Mhm.
1: Lakini ubwata wa mura wa mwabo.
0: Mhm.
1: No nyuro yomu.
0: Mhm.
1: Na ubwata ba mwabo.
0: Yes.
1: Bono na kingo tera nga umwana umumwe na ndu bino bona se ko umumwe uri mwabo yabwe to mwana ntakana.
0: Oh. Nga umwana?
1: Umwana umumwe yani umwana uri ntakana.
0: Mhm.
1: Na atawe ntakana.
0: Yes.
1: Mineti umwana uri mwabo bweka uri umumura.
0: Yes.
1: Tabu wa dinyaruka ya mwabo.
0: Aha.
1: Na ndi tabu wa dimumuru mwabo.
0: Aha.
1: Uno nere na wango mwane to entakan.
0: Oh, eko nere buge kuli.
1: Eki nere buge kuli.
0: Aha.
1: Uno abu singote ya. Na alingu mwano yu. Iwa ba alingi mwano unandega achitaga itu.
0: Kai.
1: Mwano yu.
0: Kai.
1: Wona na kingo na
0: kingo
1: boli ine true story.
0: Oh.
1: Ere within nyamirari.
0: Aha.
1: Wona na kina alikorera na bamindu.
0: Mhm.
1: Umwana yoringa bwika.
0: Mhm.
1: Imwari komororera mabera. Umwana mumwiru no mwana ntakana.
0: Aha.
1: Mumwiru ne. Tari na mwa, tari no mwa go.
0: Mhm.
1: Inyaruko ya mwawe ya njaringo.
0: Yes.
1: Lakini that's why ngote wale ndenga na wonga ngomore ngani umwana
0: ntakana. Yes.
1: Na ngwa bantu no ba njira mate ritu ate banero na be na boro anyeso ete ime.
0: Eh ba.
1: Ona kitoko ba boli ngango mba beta mabera, mbali gutwara mabera.
0: Igo ngalene no gukurera mugusi.
1: Eh.
0: Na bantu bonzi nga tiga bantu bamenye.
1: Tiga bantu bamenye.
0: Ya bantu bamenye bekwere.
1: Tiga bantu bamenye bekwere.
0: Sini ya kamemba kata wanga mbiyema na sana mwaka asukira ni studio.
1: Hei.
0: Ewa, nanga mbiyema na sana asukira ni studio. Tuende na kote kero wasemi buwao.
1: Amen.
0: Duke Major Kurwanyako intavadania. Kata wanga na watu tekere teka yake gima.
1: Mbiyema no.
0: Mutaftaji Daniel Nyavera kura mokonge.
1: Mbiyema no Daniel.
0: Kata wanga maiga mange kegima.
1: Mbiyema no Daniel.
0: Yes.
1: Sandi sana.
0: Kura mbasi mnyanka maga alia. Wanyanka misani katoliki na hindi menye ntabanania Mga kala hindi karibu back to the studio.
1: Asante sana.
0: Kwa rababa ningo yonare. Hii Salome ke munto nyoni. Yagote vanga kwa rababa igesa kiongeti no hali menye ntabanania. Mune nebo tambi.
1: Karibu unes.
0: Kwa St. Peter's nyakenyomisia.
1: Nyakenyomisia.
0: Nyakenyomisia. Secondary, the vanga MSD called Fred Moga Moturi, the Mogia Ruth Moga Batagarete and Tavanania, Yakima, Makam, Biamana Sova, Senogan de Tagotoa,
1: Biamano Sana,
0: a legend singing a Kuranguma, the Vanga Niga, Tegarete Kigima, or Mentor Yogi,
1: Yamano,
0: and now Corrego and Elijah, Clarkson Engineer, Omenya, Momani, Kurua, Ricayole, about the vanga, Amiga Manga, Somaka, Bendig Sole,
1: Biamano, Biamano.
0: Mwanchoba tiki tolina bendi gisole boziana igara kutoke bandi yeli ya nyakora success agasua se bandi yeli ya nyak mabundu mhm
1: mhm
0: achakore bandi ya ya Kenya bao yes sir na anotele tengero yende gari ya con woman wanyo nyorete a con woman
1: a con woman
0: a con woman yene ane true story gosine
1: it's a true story incha korerete njo mwanyo na korerete
0: a con woman
1: mhm
0: ngagia korete
1: iwa Injo ngikwera semaga lakini ende ni gachete erori na alinete
0: eh
1: yona alinete erori ko endaka
0: ehe alia mira
1: akabirigo
0: ehe
1: jibon matu chi nyagachi
0: ehe
1: enterebe gande rina motua nganyora ga kabu nkaro ga kabu ga sinniga
0: eh ban
1: nkuburi ga kabu kana ga ngonda ikaransira
0: eh
1: Ogo ndebe na akoma nyano chire duka mungwere na raja ikaranzo ugoja
0: Aha
1: Eri nde omosukire
0: Oibo nende ndrabe ya wata hivo
1: Ndrabe ya wata hivo
0: Mhm
1: ngamanya kunyoranga na tumetwe nendo ya nandurubundi ndagere yebichuchu ngarangere konda kitangamana ube kwenye nebire ndagere yebichuchu na nyoka alia ya kurubundi ekiyo
0: yeba
1: ngarusi kwiti na abwate 4,700
0: yes
1: ama notia ana elibu elia mia tano nelia mia mbili ngamua mia mbili irina harusi kwiti kwenye kakeira ni umu huko
0: yeba
1: erongi ya watu muko mwingu magega I didn't realize ngabege kiruigo
0: oh
1: no ulibu na aminyo kawuja kirofeti ya kare na kantai vasi ya kire kangina ni hende miya mbili jirie na hende ngabuwate kibeti kiringa kirusi ngabege ono kuna kweka nganu muko na weka anina akiti kire kiruigo ruga
0: oh
1: enterebe kamanya wantebe karu uliacha wano shirika wamara kwa wamo sunde agantebe muko mwako ye karansofa ya kurumuinu
0: ayoyimo ke Ayimo ke?
1: Eh,
0: vera komo. Obere kuru
1: aso asoria so abere gati.
0: Eh, obera, obera,
1: obera. Mwenye ke kap.
0: Mhm.
1: Nkaimoka gamanya gotolero murangu wa. Uyaga agaeta mage gaga karasa na ende ngare ke nyanywa ngwa karansa ngasi ku murangu.
0: Igo.
1: Bira ko nyoranga ntama dina ngiare nge kero go gorokere.
0: Yeba.
1: Uria karu akabwate ke bete geria ga kabeke ka bukia eme.
0: Ka.
1: To gatiri mboka to ka kiambere, rongo ikerabon.
0: Yeba.
1: Soba wada. Mburi yetu kerenza munga. Ndaka yubi juju nena. Umuako janta vinero. Inyiki mbata yu nubano kenda buya. Ina jire kao ntango sabambe keru. Nga jiko soji muko nga jiko peti ngei. Tuko maya waso kumi yoka nipaka masoveti. Ilo lienka yu miyoki nama guru. Ilo lienka ngere njiri kandiri nga jiko ikere masoveti.
0: Kae nama guru?
1: Nama guru. Nga manya guru wa o. Ngaburi ngasambule ntere bane kwa ndagite ente kwa ndagite kandebina kiari ngama

0: Konyora oburi mibwe chaya buna eskiza tuniyao vata *811*899#.
1: Konyora bono oburi mibwe chaya na bere iko. Eli nusapotio mwaka kabisa kagenda tenega siyomo nene. Onyora naonesa daka kwa sabono mwaka.
2: Iko.
1: Hei.
2: Iwan.
1: Kanise linakote vya chinsema chitichia Kenya Central SDA. Ensema ya boja matuta li tukulia ankyo. Mbatuare ama sabogaria na ande batuare ogo sangete kegima Jared Onyancha akote banga na wakala ne timu ya kurwa parliament ama ne timu yege sa igobo nekali mapema bono elinde mokolega siyomo neka gima litu kuri ankyo chinsa ya mochi chia Kenya Central SDA ime ya bonya matuta ward west mugirango ngevetenga kenye tili yara nasei no
2: ngamo ngangali
1: moro
2: wali moro wanya matuta tukwa wava sa marungu
1: Iko ngangi kabisa.
2: Kabisa.
1: Ah, bona ebu nukuru gali tukuli ankyo. Nuko sasi mali kabisa.
2: Kabisa.
1: Tuwa tisi mie ya mabire sato. Kuruwa huwa na tumaya kuruwa roto. Kera tukirina. Esi mie ya mabire sato mwanchomo tegerili. Togendere nomuro wentu wadani.

0: kukunya kama mwananchi, kwa na kama mwananchi kuchaka si studio. Hello? Hello?
1: Alege, sir.
0: Yes.
1: Ani musimu kureke munje.
0: Eh?
1: Ani musimu kureke munje.
0: Ayenu musigo?
1: Wakana dani musimu kureke munje.
0: Mhm.
1: Kukiriya.
0: Mhm. Maire mbiore.
1: Mbira mbiyando sorobie.
0: Eh, ngakiri swali birete kwerenili. Ele dia go begete go kwanti go nyara go kubo biya. Hello. Ngolo go kwana mo nanje go tsheka si studio. Na mayane SMS ni gere 0724256504. Ngolo begete ke sante biango ngolo begete ke sa. Ntebe ngunga ya libegete kese kuruku kunya kwa mwana inche kinegese FM enkuba iya mwenye tinge ntebe ngunga ya liantikarete kuruwa ngulu begete kese ntebe ngunga ya liantikarete kuruwa ndepo ngulu kugania watebi yo mwawo watete kwira nili ya maswali bibiria abono butuku kwa nanga mwana inche kucha kase studio leni ya baswati tena lagana kase leni ya baswati. Hello. Yachile. Hello.
1: Alo, Zerogi.
0: Kwa hirire?
1: Kwa hirire, buya.
0: Kwa ni ngoyo?
1: Kwa hirire, kwa nanele.
0: Hmm.
1: Ako kwa kubusa, kubusa, kubusa, kini hosi, lakini nikeni nga hiba ino.
0: Nga, kibu hirire tabu?
1: Nye, kwa hirire.
0: Eo, tato kwenye maswali, bibiri?
1: Maswali, bono, naro, tewale.
0: Eh.
1: Lakini yo homburi agia maorora kama hindi kuwa mburi zi.
0: Eh, nkwa temete
1: nima? Kabandu, nkwa bagante, kerelumu ita bandu, sivu bante, kena tena bangi.
0: Nkwa wana bawa sekerana kipa nkwa kwa tebi?
1: Bante, wendi na matuwa linguwa uweta vile nkanyole limo.
0: Ono nga yura lota ketengu boli kuruwa maorora ake?
1: A maorora?
0: Eh, nga wita ketengu boli kumunga, mume nya wese mume ngoro?
1: Bona, eboli mume nya.
0: Mumenye ya?
1: Eee.
0: Aya, wanali swali lili ororo yuda siskari teka la kwete ngwerete li pagali yae?
1: Uri ya kwete.
0: Yuda siskari yote?
1: Ndo irete li pagali yae?
0: Hmm.
1: Ya kuru kwa... Nebi ake usul.
0: Okay. Aya, wana mbiya mwana wutukuburo vya. Kwa nangama na nchi kwa chakasi studio? Hello? Kwa nangama na nchi kineke SFM kwa mkitingi ngoli pike tegesa? Ndebi angunga ya leo ntikarete kurwa. Mhm. Kwa nangama na nchi kwa chakasi studio? Hello?
2: Yes.
0: Waire vya? Aya, wana ya tuwale wotu kuburubia.
2: Wotu kuti na hando sarobi.
0: Eee, tonyo alati.
2: Oo, lomu geni, wani
0: wiki wiki wiki wiki. Alright, kwa nangamu na chukwa chakasi studio, hello?
3: Hello, waila, wiki studio sarobi, sarobi.
0: Waila, bia.
3: Waila, para sauti mugiranja ya karongo.
0: Eee.
3: Mbura mbura badansi yo waikuwa buyatiri.
0: Mm-hmm. Mume nyako se mume ngoro.
3: Mwole mume ngoro.
0: Mume ngoro na rona chola ache biya.
3: E na bongo re na bongo tema.
0: Okay.
3: E kire gendre na go tema. E ndogo ndogo tanganto mani tema ono na go tema.
0: Abana bana o minga kiba koro kwa bamura babere. Hao miwe mume ngoro.
3: Lolo.
0: Hmm?
3: Abana bana umi
0: ehe
3: mari kana kya genda mu umutu gaki
0: inyora ena bongo kwa chinzo inyore
3: Nkana kwenye ranga ya mbori ya hali ini.
0: Ya, ya kore na nili. Limo kina kubuli wano kibu nara yengele maswali ya be.
3: Ndo jenge li aligiri kumtini ranga na aligiri kwevate mbori ya hali mo ikiri ranga nilese na bongkuru wo.
0: Eh, tulaya nanga sumuntu ndika ya hello. Ngole wakwa na mwana nchiko chakasi studio. Tebe ngonga ya lantagare takuru kukunya kwa mwana nchiko nige SFM ngome katinge. Ngole kuna nye swali bibiya. Hello.
4: Hello.
0: Ye wa hile. Ye
4: wa hile. Ye wa hile.
0: Ye wa ningo wakwa na komo.
4: Wakwa na jifemu ya jiri.
0: Nga yu wotoka.
4: Nga wakwa na hile na hile ya.
0: Ngogot oke okay, ndaga tete mume nyango se mume ngoro
4: mbuli ayanda
0: oh abana ba Naomi we mume ngoro abana ba Naomi we benga kibakor ko bamura
4: maliye na kiryo
0: ah good I am yogocha bona ine
4: eh
0: bona ngamarite yabaruki babo
4: do water route na na na horipa.
0: Ah, good. Biyogocha. Wano ine?
4: Hey.
0: Iswa nete tora atukune lake kora atokonya lila se mume nyako tuwa la lula se mume ngoro. Mm-hmm. Ba urongo la niya kala seke tegale mwesi yogoro po mwondo chito rechi mwire.
4: Hey.
0: Mwondo ngangu mwire chile woli kuru wolo woli nse nga mo.
4: Mm-hmm.
0: Ago sira. Wante baka wano uboba kuchia. Mwondo ya kamo sabirenda kaboka bono oyonya waka nsenga kia koro kwa
4: mwondo na umu manyete lakini wana kalita kukara asiri
0: ndia kalita aga asiri te
4: kambo nimo yole tendo jenga kene kwa mkwa nete lakini wana tozina na mwe vile kido
0: kwa mwe vile ok tali mangana nyabana kwa mwebe wana tali zogo itere na wana tali ayo mwebe wana ya kongire biya kongire
4: ya wala nda mwene wani kana mwene
0: sawa tatala tamane nda mwendo nda ya boi wana ale gaiga
4: otukovia
0: thank you so much haya ngole wakwa na mwana inche nda ito kanyo wadiba waka jisimi kwa chakasi studio namba ya nyesi minigere 0724256504 ni mbata katera kwe Benesis nyakuta tune singers na mwale bantu wale bata kune maswali bibiri nga hibale mwale bata tukanta raji kusieka hello yes okoro kumuna ngaki Richard okoro kumuna ngaki Richard okoro ndiyo gili yao tini koko buwata piti ngoko nga ina abuwa sindoto ya ndre kukuwa na mana tini koko iwa ngoli la mana inche ndibi angunga yalubi getege sakurwa ndibi angunga yalubi getege sakurwa kukunya kama mana inche aigasi studio ibile ibigabia bono ndake tiko chukuli ya ngoko sieka ngochinde ko sieka nguwa neye wangu ya ngochinde kuli kwa sieka ngoli utake tiko kukuwa na mana inche kaiga ndibi angu ngoli utake tiko ira nile maswali bibiria ndibi angunga yalubi getege sakurwa kukunya kama manainche ningani yango kui wango ngori otegete kukwana manainche ntebi yango nga yali ntegere tekorua ngori otegete kuira nile maswali bibiria ntegete wa ntebi yango na nga yali ya uvegetege sakorua yes ntegete wa ntebi yango kuvegetege sa ntebi yango nga yali ntegere tekorua kukunya kama manainche kakasi studio nendabago ngori otegete kuira nile swali bibiria mboku nga kresimi Elinde elibono nonya ko bwo kwira ne ri swali ya odie bibilia. Hello. Ya chire. Kwana ngama na nje bali ba kunga kresimi. Ya ko begete re dinte byango nga yaro nte kereta kurwa. Ende boy go ngodia kunyara ko ba. Nga yaro nte kereta kurwa ende boy go to tema ko rango stinya rango swali ya bibilia. Se bali ba kan tega tema kwa kesimi cha kasi studio. Hello.
5: Hello?
0: Yes.
5: Liko Dismas mora kunye samanga.
0: Nga ke Dismas mbiyore.
5: Yo ande kabisa.
0: Nga yo bereta.
5: Nga isa ni goto ka samanga nga.
0: Nya isa. Oh, emu men ya wase mu mengoro.
5: Yo ndeni mu mengoro.
0: Ai mu mengoro? Ah, no me mete Naomi. Naomi, yo voy a mumen coro. Nga kio mga ako ya koro ko mga ako na mga ya koro ko
5: mga ako eh
0: ya koro ko na nga ki ok yo kiri tumesane tuwa kia bembe hello tato kuchiko digo tabo ki maswali bibiga wairele nga kio mo nga mo nga kio mo nga kio mo nga
5: Lakini
0: ndiye chini ya chikuti si ya
5: kudabuga iskim.
0: Tari mangana karibu sana. Mume nyako se mume ngoro.
5: Mume ngoro.
0: Naomi yo we bibilia.
5: Mwako yako kwe merek.
0: Aya Naomi ya chitaka nyo munu mosacho onde bono maiga liyo motangani ya kwete. Mosacho kabere, mosacho kabere, mosacho kabere orutu. Tari Naomi, mwasacho kabiro rutu nga kia koroko. Eh?
5: Koroko pwa.
0: Mwana alebanyo, aletene, nga kia mwana ya koroko. Ya chile si, mkonyero yu chile bia. Hello? Kwa nga mwana chile? Wairele.
5: Wairele buya.
0: One rengo?
5: Ya koroko nga jiru kwa sema nga refu
0: em. Oma nyene?
5: Nero yu oma nyene.
0: Okotaro, tabu atibu oba?
5: Ya oma le, muka vise ya.
0: Nga ibono ole.
5: Yega nda za kokuma kure so ino.
0: Nga ke kure so ya ndaba taba.
5: Ga no kure mitere tere ne mbura ngusungu suiga.
0: Na mwana mosbeto kokuma rutu moga ko yo motanganya kera ko ta gacha kanyo muno mosacho kabere. Kuro kunga poas.
5: Adi.
0: Ozetora manya mangana no metenga rutu olia mwa murutu rutu olenge mukamu murao na mino metenga na chita kasira na no metenga mwa kana chita kasira.
5: Awa majiti kumanya.
0: Nga kibono nga ingo chitaka mwenye mwema sacho kabe noroli.
5: Mwela.
0: Kwa tebe nga yue kule ole? Kule soli?
5: Kule soli?
0: Aya kolegas kule soli tata. Kolegas kongi yabu ibi koko. Kongi yabu. Alright. Hello.
5: Hey.
0: Wairile.
5: Wairile wia.
0: Wewe ningo toko ngosori komo?
5: Mwaka
0: nga yogo toka iga
5: mwaka
0: nye ineke kama antombi ya bale
5: antombi ya bale
0: ngi mwaka tubu ira u
5: nye inde vitu mwyo kabi ya mire
0: nye ineke nga iwa neberete
5: nye ineke berete kionyo
0: babasi
5: kionyo
0: babasi ya bumburu nge bono ine
5: mume
0: nyago se mume ngoro
5: andon
0: biyo gocha Bueno, Ruth Rendo, yo, Moga, Koya, Staga, Sena, Staga, Sok. Azoka, Rangu. Enga, Staga, Soker.
5: Why?
0: Banya, le tomo, mwana, ki paro, tomo, mwana, ori banya, le.
5: Banya,
0: le tomo, banya, le tomo, Ae mwana ta sire tita kuhitu mwana onde kare moyo kai Mungina
5: Eji nare jire
0: Asante sana Kwa nangamu na nchiko cha kaka hello
5: Mwafi
0: Wairile Kwa nangamu na nchiko cha kasi studio hello
5: Mwafi
0: Inira ini ya baswati Nkwa anda soko wataru nyamoli ready Abawatari bonombe kwa watara ngane kuchumutu kia gara na wakuni ya siniga Kero tukende tukamu na eke nige say feme engubaya mwenye ketinge Ndete kukwira nga soka tela kurukiga si studio Kero ngo chukuri kutabu kia nseme yega Ya Bono Marogoba Ndete kukwira soka tela kuriga yega Kera jitaka chinga kurumona nga nimbe nomo kenige si studio

0: history, our roots. Kumbuka ulikotoka Glamorous Media. Chiteka niko mine isano igoro ye chinsa isano. Nebere chabono mambia tosora sirondi ito ya kabere iyo morovari ogesa gesa. Listen, tuwasome renaye, tuwakini renaye, kenyoro. Bono wasukire bosia sinini uko nyoranga nyasa gusese niri kwagure no ina kagaliga bono gweta gali tata kwa mana gutu siarira mariba kwa mana gutu boli nyinyi bado muko no mure kenyura ando cha bado kai tata tuta itimanga nai to bono yani nga ai bono tuta itiko baso shit nai in fact tuta itibantu bamanya nga ekenyoro tokuru nae kemo kirikia nyasumi gusega riski mutokuru gali to ensiri goko matenzali tuta itibantu bamanya igo bono Naibono in fact ke usito likuigwa. In fact unasikianga kidogo lakini uongeangi. Yani bono nga kuadisoni rikero monto mua kinete nere. Wadisoni your roots. Maa yente na wanyomo te. Emelie senaro rocha. Kerite kero lingi seedling. Kero lingi kemelie geke. Uga kina ngora ngora pako wakora nganaki. Uga kaigoro. Bono saa hii. Eyo yao takijauri seito. Eyo gari kijauri roche nsali. No tu wakinete nae. Bono igato itimanga naito. Tukagenda naye gesebe primary tukagenda naye go same school kire gali tukagenda naye Saint Kizito gali nyansiongo boys go say kawa girls muinali tukakora tukarua ro tukagenda naye GIT mate go say Kisii University saibu ono tutake timanga naito you do not want lakini wana tigango buli kera wachire kenyoro arafu gari ria gikwa mama toba ime chipale chieto buna chinde konyora bara ibande bamwete nga parambali korosi mugondo togweta narora Narare stoli geto mutanda unga haba menye bense mogete hewa mwako genda vero salie para. Yani ilie korukunga taking matters into your own hands literally. Wamuanga teto genda tole megali wano tuero salie rende nina kitogo kora. At the end of the day ni mtu toro hororo. Ngole ende bono ekere gali ya wea kwa mire chipare jichaito norocha para iba ito bande buna pale talibonzi. Bande. Ocho buna pakali. Igole ende ya kuwa mire. Bona rongu ukurangiri. Ngole ende ukurangiri. Utato kuwa nikerogo cha kenyoro bona hai. Ningu ukurangiri. Who will you call? Eri ende elio. Ache koko urusilie gali yejiga omotaro ime. Ningu ukurangiri. Kusta ni ndu nandu ukurangiri. Utato kuwa ni. I imagine bono kocha kuturangiri. Kwa tuweta ni nsali. Na wengo maete ekarogo tara. Ika weta bantotoba kuwa ni. Alafu kidogo tu onyo ringa wasiri renchera nando koira no baboli ngambu ya mole bono ga kiriri neta bahati mbaya koma ko boli bono enchera iganere ko enda ko chi ebo chura ngumbu abanta bagamba ta kero koira neri by the way wetire toto kwane reti ngwa tororabu toto kwane ti kwagenda bono kwa nyol ringa wakire gali ria maemba kwa nyoli chipare chirenye nere ko enda ko chi nere gutira bado gukinya sumi nere kwenda gucibusyango nere kwenda gucibucura nere kwenda ikurenda gucinyangoli bwana bwana kwangere kweboringa nere riye libona yale kugenda gucibucura bwana singe njogwa tweta bwana ngwira no rutu kwani otetebinga gaki embu ya mole bwana igitiro kirikire nsali bucura injuga kimonko anyenga ingo enda guchi kumbuka ulikotoka historia ni muhimu twaro obwa matobu ya nabantu otherwise otherwise nabogo to boli nande tawote yo ndenjere ngao kwani utatufanyia nini hakuna kitu utatufanyia na watu wako mislead intentionally kule ndi abantu baito na abantu baya mungu sino mtu mwia tao wako mislead lakini nende nogo kwenyuri ngana kim na nye kero nyasago sisi niri kwa sukiri kuruke wange kama kuchia sekende bagote banga do not burn bridges na venga nga watambo kire taracheliye rensali guchalia maimba sali kwa nye tambo kire to basa kwenye tago rangana ki nga bono tinucha kwe tabu kabiri mambi na mambi ndo kwenye wali pareli ende ya muinu ya asali kire nga kiyoko kwa rosu kukwira neye bono kukwira na nguwa nye tago li tenga irendo kweta utapita wapi igole ndi kumbuka ulikotoka have a good relationship na abantu nga neba nga venga no nyekero kwa rule meri masikite oku genda sandi nyasa uguwa njiro tebele nga bono kwa rule kaiga for example kwa rule meri mole bonika nye no mwalimu kwa rule skuru wejiga wachire yende Tiyakoso hei whatsapp ye grupu ye gote vya bali mwabunga kwenda ni huko. Wase ninki. Hata waisi nifakiti nuko nye monja andete. Wase ninki. Nifakiti kwenye timba anjeti nkore ya nete ba anjeti. Kwa bazomera kwa gena. Ya. Genda tige impression yengia. Toko manya mambi na mambi ende tiye sina waba kuwa mwa wako ira niyali. Aronga kiyoko cha kwa babo wanabu. Nga kiyoko ira na wamenye bwane kero kuwa rame tekero umontu. Unarudi na mna gani. Do not burn bridges. Alright. Chitaka nemero ngevere goro hiechinsa isano nevere chepo na mambio mwancho mwategerali. Good morning. happy sabbath ngo banyoringa imbura negendete kwene kiwa e nyingi sana imeyense chinsemo au au chense njigenderete kwene kya imbura amasizini akuru asenye sai kulende boigo nekerongo batebenga tech caution all right tech caution onye ne chintereba kero mure pare mburere nyinge visibility na bekwira nanse ngakiye kuri kuri tatu uri gusengaki ngaki misting akiye kuri kwe mist abakonyora nere igoro visibility para para ngateri clear mono hai tigana ri mbure yego tuye ko ngangana hai nore otakite no otakite ko overtake chigari nka yo overtake gochi nze chichonzi nyombo otakite gochi Wendo ikaranze ngo so nyombo ko endo chikuburukani abana no musubati nyomba inkyo ko ayerera you are endangering your life okobe ko bugima bwa gasabe kobe ko bugima bwa bantu bugoleti asa kon koma na kobe ko bugima bwa bantu bali para ba utume kachiga alibande asa kon ukiyagaranga nabokonyara ngo vatekyo le kumbe gali neri yale kurubosio nere para te kali kliye go biye go nere taro chimbo tu atambe ngo gendale ngora ngora ai koma na ko vateki wasoke konanga koma konyoro kwa letro mu chano yaya abantu tobe careful abantu bali bale asechinse mo chirangene chindoche be on high alert na boy go manjo mo tigereri ekere mbro yo ne kiwe nyinga se osembre gene te kone kiwe nyinga soli kusoma nyeta so go jinga igali abantu bali bate betenga for example tote benga kai ga kilimani bate betenga mbro ya ture ama ajena mangaro robado onye tobu atigen to kera agent onye emergency te yego koleta ga kilimani Vera nyomba, toba sogo chororo, ikiagera. Asa chino konyora ngo monta, kuwa mera na manche. Konyora nga amu baso kanoveri katika iga, ama nga nama na gosalika. Igo stay safe wherever you are. Tika nye sage ndere gokulinda. Imambiga ya bono na boigo chinga ki, chionzi. Kero toge ndete boigo nekere ngo kumanyiguro ya cheza chezo mwanchomo. Tikareli, anse cheza cheza. Eko kwa liba gali ukuibwira weka chilingi chiribu. Emia ya mu, igabu gabu, instantly. Yani ngatari nga baadae shani uko cha kombori nga shani uma itengu atebeta lakini tinchi nyawalete. Yoko kwa gaiga muna toke ndete nge pini. Niyo kwa chezo cheza nige yoko kwa libaga. Yoko uwera weka chilingi chiribu imieye mo. Ima mbiiga ya bono. Asomuro bili uyu iga oke okay, sagesa. Ngeri raisi sana. Kwa genda sisi miyao. Obate star. 770 hash. Kuru abu. Ochore option number 3. Yore cheza box. Ekero wachorere cheza box omanchwa omotegere choraga tie box namba ya mogo ikana mbaine korwabo onyorere onyore e prompt yokubeka mpesa pin yago na korwabo you can stand a chance yokuwebwera weka chilingi chiribu emye yemo igabu igabu ugo koinyoria iga cheza cheza nigianjira sabantu babo ati miaka 15 ugo chigoro na boigo mocheso iga no bwate naro kwa hivyo play responsibly Cheza cheza boigo, nige anchire na korengwa na BCLB, inse license number BK0000856. Cheza cheza, nige anchire na korengwa na BCLB, inse license number BK0000856. Alright, 0724256504073333236. Alegesa, alright, yo ya butokire.
1: 0724256504073333 236 Kero maetonya li joni ya maete kura aliangi ya sayi nabari ucha kumura ase ntire ye rengi ya.
0: Na maene.
1: Kero maete nko tome ngora ya na uchiwe li joni mayaka. Yo kero mga kori na muanche te kerna ende tunya gitari kumura nkago ka pambu pominto. Mire ndi nya sayi na muanche te gawa la arasa aga ya. Kazire tufabire familie li nya sayi nyale kubare miya nyale kubare sese ni. Kata biye ngomong waka sune kanyanga timai tinga kuara dide, ngene ngene agresi, wasali namba kyanda barozi musaye juma amoira maiga mange na korora itlamugwani ya maiga mange murabwe kyeri amoira maiga mange elimerita kombo amoira maiga mange nginet murwabe amoira maiga mange le barozi barozi maitinga barozi ngajacha
0: yes
1: omo tikoro bo omo tanera ngomo apore renda soko siri mi na mo ire pore mi roveri ya andre buya to koro na otore ma ga yaje
0: okay
1: ledi na mo ibira ne na mo kwani ya ma ga man kwambo ko minto na onde ma ga ya umu roveri o paka paka tero bo chi bokinya sai tiga go seni go God bless you
0: mi emono sana nyasago se seni boigo haligisa
2: naro kwambo ka wakire
0: wakire buya Charity yaka na ndisimi pole sana kwa rangi netuwaki ya tebire no haligisa
3: sani kwa mbuka li sasi nisamani jenga nanga wata jire mati ni neyo masesi awayu wete nya kundia wakero ilifajiti na wajite kwa akia sobu yene
0: akia no montomu yapi
3: Ino mundo vya amatera vya laki na wanije imeane unko igubu ya sana
0: Asante sana
3: Ya tegante vya ba Mtumba ahara Tebicho sombu ya tirimba Tauke taparusi mose eskapogo mochikolo ni gumoto mochikolo ni uguanyuna Ya kundi ogero tebio mundo kurukune ele finisa ngayi Tebio kachuchu kama choru mwusine uguishi chuma ma asuni kanyanga mama savi ma wasali na baki anda dani liyo kyo meri ya mwoni
0: nga kiko batevi
3: mwongina era ni nyakundi no mwongina mama stera wana ngana arumae oka shimichira lo vati mchira bwa shiki nko batevi na ki
0: yee
3: kika basa ima asomu lo velikoro oro ega ntu kutika
0: alright
3: eje ntu mkiru mwonta abuge tia karogo ikoro lo kurukuna ki Mwisho faya bani.
0: Ee.
3: Mwisho kutara soka ni gare ni mitando. Mitando nene mama.
0: Ah, uko wangai niriti. Angu teke maine. Mitando kire menene. Mitando kire menene. Uwe te kero manyate seino. Kero manyate nga. Tobu ati stresi nga inkorusi ya renti yomoti enyoyo. Igam. Nga yogurusi independence ni ngira kinto wati nga inkuru tobu ati stress ye renti ati stress chibasa chia maji chitauni njimuro chia maji onzi to huwa kanira kuruwa yoko nyupaka yoko SP to wati stress javi ndewiga na maena voli nguwe trole mechando ah sichui sioni halege sa
2: hello
0: yes
2: wakira
0: wia
2: wapona nange sirani kia kaka
0: ee
2: Ante ahorita si quiero ver a un día el piso de ahorita ni más a caliente toro pole mucho. Ani el yo que me dice si no toro chico raro. Ante en el servicio más a lo que han si tiene no toro chico raro va a no junto calibagen.
0: Ee.
2: Ante por eso no voy a no toro cal. Yo no. Ah,
0: ¿qué? Nevi con uga aquí va va mi mono sana. Enevi kongu umaite nje personali nje buna shane nje wika buna shane kwa mbuka tena amini nga lichoni ulituwaka mbete na ere jumamosi yale nge pono yantenga na ikiri kibiriga sama choni ya gotoka nere boni katoko teba nga ati muka asoma liambi ugi mubu igano uwingi life is very short life is very unpredictable yo mana I'm insisting on saying nga teba last week na wika mnangu chana teba utambi for a life that can end any time so mwega wako eranga kiende yonzi tukoni leli yonzi butapu wati notice butari wako anuoliba gali wateba kwa hiri ya tomenyo wogi mubu ya tia tobe aba ntaba ya 0724256504 0733332236 na chichi namba asi studio halegesa
4: halegesa
0: ee
4: halegesa
0: ee
4: na kibu wairire vya
0: wakire
4: Mbora kwa kuatire mbunda Gideon.
0: Ee.
4: Jinsa mune janya genge marindi.
0: Ee.
4: Manyama enere eronaji chanka. Mbora no maite kawaida migori menyete.
0: Ndira manya engerese.
4: Ee, lakini asisa imbu atire tenka.
0: Okay.
4: tuaja gutinde kalabo kuru kusiangoi. No anti mokerete via iga tuakore kuru eke gutu.
0: Okay.
4: Bono no atoko tegerete via ngo tiganyi wanga iga se mbo nyiwa abase babu nini babu okire.
0: Ah so bango.
4: Nganze lema mokuru kumukira Gideon dato kuru kugideoni. Manye goja kifaru mwenyewe simba ya kenyeri ya magenje simba ya magenje alafu manye goja kifaru mwenyewe nike fundi ye kerasa esingi esipe esike ye njogu alafu ye elisa zinari kukote hii mkwari kukua na nindugu ya niko rukunyaruri narora igwe mwe sauti ya ye
0: naruri nga kia koteva
4: ingo ikara igwae
1: isa se
0: nga kikuwa nyora nyaruri
1: alo nga nyara nyaruri ndako mpenda manje sa
0: mpenda ginande
1: Mpenda manje sa kuruchisa mchanya yenge malindi
0: Nkoro ya chakiri kongita, karibu yeke sa?
1: Tura anu mwanja anu kukunefi ni nyaboke
0: Kwaani ni nyaboke?
1: Aya, utukobu ya
0: Alright, miye manu sana, babu ya temangana mange Mpenda manje sta naende Kama ntoba aneba senali, uma ite nabongi reteika moro chenga Igo toki reteika, in fact intu tindi yete Last week na chitega, nkaba ntoba senali ye leave Lakini nane tukarangira ni meeting tukatebanga tika kwanza tora irege kombe ke in fact tukwere kombe ke gabono ntori mori gutimoka lakini tika na apa boli ane tukaje tukewole ga no mwebirani munguru bana roje tora irege kombe ke tora tirigo ye sana ya ndogo tirigo ya by the way tika to temene kemo to sa tirigo ye ti atomente vivinde tika to temene kemo gyoka iga this time peke yake Tota tirigo yetiga atomente vinde. Awara kini rasma mtajua mchui. Halegesa.
1: Halegesa.
0: Yes.
1: Mbuyo moyanya.
0: Inda buya kabisa.
1: Wakilese.
0: Eh.